At umilamos ako na maginangog sining gaya turus at maginangot ako sining matadi Charles Iding kayong garitan na silikon sikahan so tangko sining matadi Kasmin Yubang alangadan tapa mabangko kanyang FM kuhay aramay ba.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Amadang diti pulot tay ka susugata kikitang da 8 ringgit 5 na badam siyam to sin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikitang da 4 ringgit 8 na badam 5 to sin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikitang da 4 ringgit 8 to sin sa kilogram. Agata kantalan grade kaysa kikitang da 4 ringgit 6 na badam 1 to sin sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2 kikitang da 3 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Am gata sikarap kikitang da 1 ringgit hapada tusin sa kilogram. As sugot ako kawago kaya. Teka bala sa pamurot nga saguli ako po yun kaya. Apulo teka susugata kikitang da 8 ringgit 5 na padam siyam tusin sa kilogram. Gata kapingan grade kaysa kikatang dat 4 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikatang dat 4 ringgit 8 tusin sa kilogram. Agata kantalan grade kaysa kikatang dat 4 ringgit 6 na padam 1 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kikatang dat 3 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Am gata sikarap kikatang dat 1 ringgit 8 tusin sa kilogram. Hingga na kapiya katang nagata mo ang takata daw swab kya. Kapiyan na titit kasiyam, kapiyan na titit kahapad kya. Hapad tulan ka walo. At taon doon na ribu, duo na padam anam. Pinalabos man ta titit ka tinanan pamurunan gata sabah tay ka ila EJS. Alansan na kanod ka pailan am nagi kapasarahan. Ampun sigaw tukakal ko dat miyang paidahay am nagi makinangaw. Iti kasalimbahan Boros Duson kena FM. Mayar iti frekuensi siam na benda mapat iti tur megas kena FM. Kuhay aramay ba? Bulod na lang ako sining sumusot. Hariti pasan na ramit ko matadid dranaw. Okay, pagulo po masano ko po kapisanan kasaban ta Domingo kumadya DJ. Iyako iti Abdul Malik mantad kampung Lingko daw ranaw. Mga nung naging kasiyatan po pong kapasan iti ensan ang tamalot hinagkini nga FM. Nga siyaw to aw kuya la ang aret nga ang kapan na pa tamad iti sudawil ko tara at paggaringaw ko tamad ang kopi-kopi kasaban kini FM. Kaya DJ kasiya. San tandig kasumandakan sumandat bang pagalan. Mangimbalot may magyambalot may pomopomupo om nagimaso. Iga gikagyak andasan om buaya idisan bawang pagalan. Nakakita di aki painluob. Maginsidang sagitan kadiado. Amin sa mabasan kaya. Amin sa DJ, sedang tanong minggo. Yai takiduk. Takiduk idot mantad hitid penampang. Mamasa ko na kumatay sanan tabinay ko idilad kampung sarapong kalapis am ni hilig kampung kaong kotablod. Yang paipasan sedang tadaw dat pompad minggo. Mukio niyo ko da sinding mantad di Charles Bantasan kasi tajuk na pa daw nga. Sinding mantokopusan. Ponsi ko di Jay lalagatan batugas. Ponsi ko di kumadika. Kano makinang mo tabi na sining mata di Johnny Guntabid di Retandat oh Raylin am nagi Rhino Kulinag ay kapusan ko. Kini FM kuhay aramay ba?

Canino FM. Sining sining ko sa downloads ko sa limbahan ko sa suso. Akal mo kinong siyam na pa na mapat titik turo mekahan.

0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bot
1: kumadi ko di ka papasik ya aray na kalabay la baik ya kampo ko na minadap ko sa dap harma to it jam ko isa jam ko dua na nakadap kaya harap pagi rumaan kumadatam ng tambalot kaya malum lah tapi na kaya iti takaw de pampad minggo kaya kamendat akapi ya kumangog karetat iti timpo kaya kapisada nga saban DJ ka kapisada nga saban na kumandika Kelen kumari ko di ka papa si kita binay kadalihway dat mga ka papambaro sa nipan kya akan ka pasurugawi at akabok may hiri sambal kya mamukis siya kasi ngudi siya di bawang na minan guring mamaguring gag ano gyardi may gurang hiri sambaping kya reng kamaguring ako kasi yao na siya dumuag kya. Mata di halima dasim kya. Aramay tamad sining ponyo nino DJ ka kangam kopya makinang odamot pondorang mundorang dorong ka kya. Iri naging nga kumadi ko di kapapasik tapi nay miyagali na baros ko tayo no. Mambaros ko pondipan kya. Mangin lagup ko mududay-nuday kung man ako yusudaya at takabok na ko di pasurgaw kya. Mga yun naging sambal kya. Apan ka po surugawi kya. Hari itara pangil kya. Diminay.

kingingil pa mga ni sambaping kya. Haratan talong putik no bay na akon, kagya, mamuki sa di mi guring. Medagan talo putik no bay na akon, kagya, pakuhay, para babi patingat kay ikasadap pagya. Pura-pura tamadamahir. May pangudian nung nakapagantalo it putik kasadap kya. Nakainom ka na. Kanadag yung manuhat agya. Mumbalag ba itang anak rin magansak-gansak nga o kahalid tamad ka nagyam kainom nagyagupi agya. Kan nakagub mga lingihir dapur kaya tabinay. Asa nang natiotik na dapur no kaya kaya siya mamuji-muji kagu kaya. Ugaw ang ayay gay iiyakan na miguring kan nagyam di kaya tabinay. Napuji kaya kaya tabinay. Sanang kasapan ni Jay, sanang kasapan ni kumadik aming Zul. Ang kumanag, hindi ko kusayan kayo, Tibinay. Sanang-sanang, anda kayo bumarasad tanganak na kasapan kayo, akong kapakalang-kalangan kayo. Hintaan, nagtarang o diri, sambal kayo, Tibinay. Pag-uman, mag-imaday takap, ya, sanang mood at kumalingan na kasapan kayo nga. Dam manguhat at tanganak ya apa maraka benak nga no maladi kagohatan kagi abin tagad damad gaya tapi nai abay ngurama tapi nai nga tabayan tako ginawag ya managuang nati kapasyan manikitikit da daw lalipad ditit agumukap ya pagumbalan tapi nai anang Jolly Slime hello DJ kapisadang kasaban amtabi pibasan kyo kansiya. Sedang kasapan ni kumadika andong jenis slime. Sedang nama kinangot apa sining kya. Sining man tadi Felix Don. Ika na sangulon ipian ko. Madin singkab nung karatikam nagi jadi bading. Tararima langadan kini FM ku. Hoy ramai kapia.

0: Aduh, gampus na kapiyati. Ah, tumulot na dumantad pa dit ka sa dopo. Kung nagedi ka sumapaw. O sa log na laway sumuang, oh, di talon-alon. Baham sumadya na kama, IC, surat baranak, sigil-sigil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga ngayon to kawin na.
0: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-alon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam. Kaya layulad, kaya nang toko ngawi dito. All you done? Sikapay, mandali toko. Ito nga ilot babarangay do, di.
1: Ina, ilot icebox, babon?
0: Aduh, yati. Maigya, babo ilot icebox. Kanaw, kanaw, mandali toko. Nga lapayo nga, di.
1: Ina, ilot taso.
0: Kukuha na po ng taso.

Ay, nga na piyasa ding mata di Diyosin ng Buyongos nung ako ko manarima. Ang pagkula di sining mata di G. Nicolason Ju, G. Nicolason Ginulis. Sumansag mo pusda. Kabisangan ko sa band DJ, Yoki Hasna, Mantad Keke. Mamasa na kong kumagkurhang ko Yidi. Dalaga, tan magansak ya kasi angatan ako na may dating sadapan kasi ato kay. Ang kumapaganakan, kurhang ko hilid manantisok. Kabisadang kasaban, kabisadangan tada minggo kasi ya. Alansan alidas, asasakit tao kasarika. Kihay, aramay kapi, apun sigaw di jajirin kasi ya kya. Aramayan na siya di sining, kaya tabi na, pamangkis na siya kya. Amara ti jam ko pa lima na pa dam talo minute ka saban kya. Arka ta jam ko pa dimisa ka saban na kalamus ka barta ni ba. Ara pa timpo. Dat me ginaw dat aduo pa sining tabi na ipagulod aro ko ka barta ni ba. Sining ko maysa sining manda mata di Henry Juin Magital pinampatan di Patricia Subal nasip aw kapitunod. Sutan ka gusining mata di Nuria Kinol. Susundait kinabalo sedang datman tako kinang dua sining diti pagulod arong wat kabarti ni ba arkata jam kahabarim sa kasaban kina FM kuhay aramay ba.

0: Yunus, mangkat kampung dan giloang bagang atoku kain sanai tangan balut mungkin nangau kasalimbahan dan beras dusun kuruhai aroma ibu
1: Aika tapi ya sening mata di Francis Landong ibok ibok pagi am nagi sening mata di Ezan Mian pinabatan di Will Christine Agustin Atangon Om Sundait am nagi sening mata di Lucius Lin Losion Langat id kampung min gawitatan meniti jam kabar misa dua na pedang walu minit ka suaban iti da kainan takaw Mila ko dat bagansak dat Amila ko dat magansak dat it negara di Iko basarin din ng gulo-gulo pagi ya Ilanapot nga sanang nagikit Tapi nai Mga ikaw mundak Tay kakasaw Kasaw na nato sanang kya Mga ikaw kasaw Manda kayo tanaka Manda kayo piralata dua gas kya Ansa ka Manda kayo tansa ka Maguna da tutansak kya Lagi sabnat ka piralati Nugyardi It Kasaw Miyang payadat itakana Manda kayo Lapata di tuwingihan Ironda tuwingihan tay kay bangkad-bangkad ya. Intan-tan da kayo da sa balik ya. Hara tulon dat mamalapat di tlinapat tatakana ya. Kadang-kadang dat kita ko nga asam balik kila mamalapat ya. Am nagi mila dat manda kayo nugyadi. Pakanasa mga kandat it anon da kayo bintarong ya. Manda kayo rilisa teka manda kayo taripayet bintarong hindi manda kayo ansa ka miyang paedat landad tapurak om nagi kadap kya om nagi bilis mga kanta ko dat itlinapat pi kanasan dit bintarong isapakan dit landad tapurak bilis it kadap kya tapun-tapun tabinayak ya Mudah-mudahan na maharap kita kunteno kya. Tuh, lupa banget kya. Nasasadapan lad. Aram nati bali. Tapi na, hingga na pa dia ti bali. Oh, menelentam adat nugyardih tiwaw kya. Aman, mamansay ko nanda dati kupi kya. Kadada ko yung kadalay kamis kya. Ika, balpa kamisam. Gumugumuan natin katubatuban na kupi kya. Mirikaw ko na nagkakilimadit at ang usasarup nilog kabun ilag kabun dito dimpak-dimpak na nulog ya naman-naman di kayo dat makinangod ka Selimbahan Borsusun kina FM di ka Selimbahan Borsat Dusun am nagimurut nga ato kay kalalangad na kabiyag ya ikupo-kupo DJ kapapunga ko dat it mamansay dat takana linapat Pini relat ko dat kasaw kay siyag ya. Oh. O naman kapiya ti Binay. Mamat, asanang dat maginaw tubo sining. Hayin siya sili, lambay langon. George Lian, tambalot ko hilin sa doam nagi silibin bugis. Ondo yoyong. Kina FM ko hoy, aramay ba?

0: FM.
1: Siling-siling ko sa Dunamis.
0: Kasalimbahan ko gusto sa
1: akal mo kinuhaw. Siyam na pa na mapat. Titik turo mekahas.

Ya pa kakak kan saya datang noro kan saya nanti ngesamiun. Amrai dapat tu nak kopi ramuyun lohon nuga tanun suam. Yo hino opor hari bulan sila kavalu ruang hari bu rong opor monom. Lohon susugata balu ngaringgit limo ngoporam siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit balu ngoporam limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngaringgit balu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoporam limo ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit opor ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinaing kualnu lembaga industri Gata Sabah LIGS. Ampa kakak peli raimiu nang itarabilin mo yun mayara WhatsApp mai ran nomor loh sa siam 58 siam 68 68. Amra istakapo angkiningo rar worimbai yohino rimbai lava no rimbai ri este aplunius am sumunuhina bahu rimbai ri bungkias kando panyasalan.

silaw ang otomol. Dalon kami lang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Dalon kami lang tatano pasiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka dalon kami lang.

Yau pahaka kareno jam karo ramai ama kaya takara ina tangan ibok kau on kabar. Yohino pemasukan rapilin mayara telefon sukura jam katalu ramai. Jadi pahaka kabeli kano an telefon rakonti mayra nombor los valu tulu talu talu valu lohos onom lohos. Amreino kaya karako di Izara rohitura kasalulan rahu nomorot sukura jam katalu ramai. Pengkonang rami yun na kaya ramor radio kaniyo FM o niyakin tok mo yun. Abuli ka mayara frequency siya mo para mapatitik tulumigahat sa mabuli ka po kaya ramo. Mayara aplikasi RTM click Amra Portal Radio RTM. Ang pagkaka abuli ka pong itarabilin mo yun mayara WhatsApp mayara numero lo sa siyam. Lima valo siyam o nom valo o nom valo. Ampa kakarayos taka po. Ang kining ora rimbay sumingot da sumoton rimbay ri Adnan. Am sumunoy no rimbay ri David Joseph naimong ko bago ragino. Am rimbay intori Nur Farziana Imran ruli asindwalan. Rayos sa kaya ramo ra kasalulan rahun numurot pagay mantakaw monsoy.

Yo pahai kakak rai no patut nak kopi ramu yon rondo aho panakan ra lumbak. Yo ino ulun nasong anu nasi amoi panak ra lumbak. Abali kamu ay ra aras ruo tabung lumbak pahun pantahan. Geningau intara oro kasar sukura oro kalimo. Oro kasar sukura oro kapat solora susu awin tora jam kapalus sukura jam kau peram ruo talu ngau perang minit. Ratangan oro. Solo ramai intara jam karuo sukura jam kapat operam limo ngaminit ramai. Amra uro kalimo solo rasusuaw intara jam kapalu sukura jam koperam sa rasusuaw. Am solo ramai intara jam karuo sukura jam kapat operam limo ngaminit ramai. Jadi pak kakak au nasihamoy panakra lumbak. Abli kamoy ra arasruo tabung lumbak. Pahun pantahaan keningau. Ampa kakak peli rami yon ang itara bilin mo yon may arawas sa may ranumbol loho sa siyam limo balu siyam onom balu onom balu. Amresta ka po ang kiningo ra rimbay rimbay nomorod ra radio kiningo FM hebat am siok nga.